0: Muzani wase nowe na nguwe, okay.
1: yeah.
0: Jokoreza atabukire.
1: Akutere wa goro.
0: Jokoreza nibukia kirokinu.
1: Eh?
0: Abateire goro.
1: Abatunisi abanu.
0: Ewa abateire itanu hemu.
1: Ayayayaya.
0: Ayali Isako no wa Liverpool.
1: Hey.
0: Jokoreza na Sambag.
1: Ego.
0: Hey,
1: araha kapapura akafire gawantu barumwa.
0: Eh.
1: Australia take. Abamba wengine mamanya take ina amane jakutera Australia.
0: Mm-hmm.
1: Meta Australia ya wakabaitu regoro hivi razir. Scotland teire Haiti. Egole mhaziro. Ha, Germany. Germany. Eh. Musanju emu.
0: Germany.
1: Churakou.
0: Churakou.
1: Hivi musanju emu.
0: Kalinka kazing.
1: Ayayayaya.
0: Gubaimu. Ati. Babu teire musanje wetu bugenze bwate bagore mbuja gwize kusinga na abo musanje. Ame goye murundi gwabo gwo kubanza.
1: Bagamba na icho hakitu giba
0: teire.
1: Hey. Hey.
0: Aga eh hey, akiri.
1: Akiri. Amchwere kichwanto gende na.
0: Abasajja bajya gwize.
1: Eh.
0: Bagata kubantu rora kubirundi goro musanje zabo. Umbezo mu Germany.
1: Oba bahiregebo.
0: Baha.
1: Na wachederege ba no. Yesa ba yesa ba kuleta paka mkatima.
0: Togambe ba ile na ikolaiza. Hali jamane mazile kutebe emu dakika yomukaga. Abiri neemu. Nabo ni wagiwa chumita. Wana waguru kirege.
1: Baga matuwa ine.
0: Awa wabo kujaguza muno niho na amani gaba kuwele ile. Hati jamane nesi mbura asatu na munana kuata. Ava tisikuat. Wawa teire ibiri na penati erimu.
1: Ayayaya. Yeah. Netherlands is Japan ibiri ibiri.
0: Netherlands na yeba ili ya igusinga.
1: Hey.
0: Japan ni guja kuhua guti.
1: Nibuleto bukodio.
0: Mwana na guleto. Bulibu gufu wetu kaguru kile kasinga. Misa onu bandigi kiwa Liverpool ura ira. Nikawa chumito mtuwe.
1: Munda. Ayayaya.
0: Ensi yona nesa nyararoku.
1: Okay. Kale nendi. Mkuru kurabisa ja kuija abibara biremu.
0: Ya, yeah, by the way, kekinu. Saa emu Spain ina Cape Verde.
1: Ego.
0: Cape Verde na yeri ya Afrika hanu.
1: Mm.
0: Andi eri emu hatimu haba ino mpira murungi.
1: Okay.
0: Sikira angiri ba genzere ijuweria.
1: Mm.
0: So saa emu nagugu kuwaka denera Afrika kirokinu.
1: Mm.
0: Egypte ina Beijam.
1: Okay.
0: So Muhammad Sara saa haina.
1: Ali mkintu.
0: Ali msike.
1: Baito kimanyino mpira kwa Afrika kugena nagwa ni gukura.
0: Mm.
1: Halibu na hikirobu hile bumbayi sao.
0: Eya.
1: Haba jongo baija kubani batulira.
0: Kabu kubani ura wa saji javali yompiro gubaku samu.
1: Eya.
0: Mpira ku.
1: Inye mtu sikirizo bojubwa iti ni mbutu waraye ni bubaibahu ga magezi impara.
0: Eya.
1: Sambira mtu imazanyo.
0: Uija na magezi ago ni mkateka kunu.
1: Tija kubastera.
0: Uganda inake kuperereza wa itu kakusana kaangiri.
1: Eya. Ka, mukasa.
0: Divine mukasa wa Man City.
1: Eya.
0: Hati well
1: yeah.
0: Abazaire be babiri isabo wakunu
1: mm.
0: Nyina ni waba woko baitu nyina takwendo mtabana azanire kunu
1: takujendera kimu
0: kandi ise mukasa akwendo mtabana akoleki
1: hati kibara akora
0: baitu ise bakamutwara kuli
1: bakamuswera kiragira taine
0: taine
1: kiragira takozerek
0: taine
1: Ebyo naturabigumira. Ngana turabigumira akayire kacyo karika alija. Kikuru muno hayihanga kuri yakusambira. Kasinga banga kumweta.
0: Kandi ingirandi.
1: Hato obalikara ne bamutera akatebe. Alija ligamba nyoka angende antozo kusambira.
0: Ogwa alifune namu. Ingirandi kunaga ba paruma.
1: Kor paruma.
0: Wa Chelsea abana ba Fodeni. Ngwe namba hukuzana tiba ini namba zuhu ili huu. Eno mukasa wa ita wakia taizire kara.
1: Ane nabono wara hija. Aire agia kangira nka. Hamatindo guwa waru dikapu. Timuka kwa ikira.
0: Ni hawa uzivuli.
1: Baitu hija tuongereho tutaandikire hansi.
0: Na afukoni ruvarutaro.
1: Nanti ya hije tutaandikire hansi hao.
0: Pozivuwa biya sekafa vine biya East Africa ni hutu zimba zima.
1: Ona tija kikaji. Okay, atuli rizeo kitisa Dennis na mara vindewa. Iweta kahumuira, kagamba, mkamuherezo msobozi. Leka avukoze si na mara Dennis vindewa. Engudo.

0: kasitama wevale kuija.
1: Ntekera muli temu wao. Ngambino ntekera muli temu.
0: Kani ya li temu kuteka mu.
1: Kikumanyi sabandi batuguzembe hu.
0: Aa, ito hana batobi fuel station ina nkulabie. Ama kasitama wa itutuwa guza mafutaga ikire. Nitutunda petro na diesel, oil zebikabiona.
1: Hatinyo abe viruka, abaino goma kusebi choli. Evika ijo, aba tukutuku. Hamune vitu yone vinyo mafuta. Mwije hanu, ni wali ya mafutaga rungi. Aba takutunde embeho. Baine no wereza wa kusavisinga motoka. Gireteba hindule oil, emipira.
2: Bainona air pressure pump, eyo kupika umwika mipira.
0: Tuino supermarket, ya kutunde vitu vyone vikoze sebo makanka. Sabuni, sukari, omunyu. Evizigo vyo kwenyiri zebi abakazi, abana, hamuna abasaija. Perfumes, ice cream, emigati, keki, hamune vindi. Tuine vyo kunywa vyona, anka wines, sodas, whisks, hamune vindi.
1: Malikuwa batopi fuel station na kurabiye. Mwine full package haba kastoma. Bainona kachwekaba kutunde enya meteka nizibu. Okutuwana no chumbabu chumba. Gamba nke yente, embuzi, enkoko, nibatunda sausage, pilao, chapati. Nenya bakuruba tempande ndaira. Bainaka chwekako kwe semereza mwaka yonjo. Okwenda kumanya kusingaho. Baterwa 0 3 8 0 9 na mukaga. Ikumi na ina.
0: Runde terere station manager ha. 0 3 8 Makumi ya tanemu. Abiri na ibiri. Mkaga na muenda.
3: Omuzaire, oikaire nosere itendekero, hambero kusoboro kutwaro mwana wawa kakugu kombie vyo vomezi. St. Martin Institute of Health Sciences Munteme, erihano kugaru kamwe kikaguzo kiawe. Nitusomesa, amasomo, haidara lia certificate, hamna diploma, gamba nka, certificate in medical laboratory techniques, okumare miyake ebiri. Hamuna, diploma in medical laboratory technology, hanu, omwege, akumare miyake satu na soma. Iwa kwenda okusoma certificate in medical laboratory oinakuba orabire ebikaguzo byawe ebya senior yakana kandi iwa kwenda kusoma diploma in medical laboratory technology oinakuba oina certificate in medical laboratory techniques orundi orabire ebikaguzo byawe ebya senior mukaga oina hakiri principal pasemo omuisomo lya biology hamu na subsidiary ibiri omuisomo lyona area science St. Martin Institute of Health Sciences Eki nguireko, habu kwandiki sabegi ya bahiaka, habu wa intake eyo mwaka nkumibida abili na mukaga. Dora hati, tukuletiro mugisa, ogo kwa full bursary, halaba na kinana, abarabanza kutabara admission forms, kuruga itende kerulia itu. St. Martin Institute of Health Sciences, tukusangibwa, Munteme, omkikube district, waka hingura, Munteme Trading Center. Hamuna itagiria itu erinde, erikusangwa kigaragara, omutauni ya Hoima, iwa kugonza kumanyebiru kireho. Okusobora kutusanga ha 0 3 2 asatu na muenda. Ana na ibiri atano na mukaga. Runde 0 3 3 kinana na isatu. Ama 15 ana na munana.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: Waka hurido bunuzi.
1: Chari dekanyo hengu temwendi. Akantu mali niko, niko kanu weza iwe. Ako kunyo kabuli mtu wakuenda. Kange hende na nyongura kange. Sinaiba alkoholi kikombucha. Na yoni biyeseka kiteko stamp. Kigendo maisa abantu ni wakinyua. Ako kunyo ka sinaiba katukoli yomboki. Entanga huzi. Hamune virunge vindi. Iwa yetagire kikunyo kia sinaiba. Obwele vunu kimazire kwe torora. Omuihanga liyona. Omaduka. Omasupamaketi. Omadipoti. Omabara. Nebjueka biyona. Ebyo kwe gondezamu omuihanga. Mali. Chini cheki okunyua. Huli rengeli kikusirimu kwa mumiro. Sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunya kya sniper ni kinywebwa abantu bonna. Inyo abasubuzi obo kubano yenda kugobora mbusubuzi. Ekyo kunya kyo kusubura kirikimu kyonka sniper alkoholi kikombucha nicyo buli muntu akunywa. Kandi inyo abetagire kyo kunya kinu ekya sniper abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona. Mubatere simu motoka yabwe kikwikiyeho. Hazira musanji munana anana itanu ikumi na ina kienda na itanu. itanu dara nenu eya 0 5 9 abiri na ina chienda nkaga wenywele sinaipa alkoholi kikombucha otambuze mirimo yawe kurungi obwo mezi bugaruka ruhiyaka
4: ohuri chizi chena nema katonyo mshanji fama hawentunguka eya makanebya utakaruga
5: leka ito na chukua tenize okulinde byo buhangwa nitwe hara kuteme miti kandi worabo temere byale ndiye miti otanaganaga kasasi atakujonda bulikichweka kiona neja kusise itaka twe hare kulimise mibazi habo kuba nesise itaka twe hare kulima mbisaru hamno munto baizi bokuba noyetaga kolere ye kintu kiona hakire kao manye gwa mita 10 kuruga hamaizi over no sakolere ye mirimo ko kusibika ye byenyanja hamno kusibika ye njoki singa tule makora binu hamne bindi okulinde byo buhangwa nituja kuletere zensi okwo mangana nituterwe ihunga nituburwe njura enjara negwa embera yobwire nehinduka nitufantuwerekera hamne bitu byona ebyo munsi leka itwe na tukwatanize kulinde byo buhangwa habwe bitu byona ebino bwomezi obukwenda bunu nibukwikiba kyanda kya URDT ekikulinde byo buhangwa kikwatanize hamna KKCR

0: Okay, akazina karungi yako tekereza omulimo gwa ruhanga yakwasize olebe nkokuli olole nkokuyemereere osobole kuloranti mulingo nkogo mwebale kuba antekaniza munywani wange bamweta Salongo Salongo driver hano wa kitongole kya URDT nkuramukize webale kuba antekaniza omukuru Madevani webale kuba akirane makito za musanje webale nokutugoza webale nokuba antekaniza enu nyaburungi nkeno mukaire nkakano akarungi okuranga roho kando hulirize kando kugonza dasi ni programu nkeno tugonza kubasema nywe na mwebale okuba akioma kinu kya kinane emu akatenyeza musa tubagambye tusanga mu rugaru wa kagadi hano akibangiza kya URDT runda itenekero ya bakazi ya African Euro University hano omurubuga kagadi amanda kugenda hoima okuja no kutusanga obokuwa tuitagire niho ekitebe kyetu ekikuru kiri ala simu gambalo wanji
1: adie
0: tata moti mpora ndi muni nchapa ati nyina kizibu kanti nyina kwetu mboita kuona nyowe ndi stede muno kinkora nkiendera ka kimu Deka. Muno mwebali. Ati aho nyaguma nyamanyo mulio na nyowe atobo nyaguma.
1: Amina.
0: Aha, mulingo nkogo. Nyaba very stede muno nyamanya. We have their people in what? Tat.
2: Edward. Ogambot.
0: Onyesere Edward.
2: Nukia kamu.
0: Kahoile muira.
2: Omanye abu haki.
0: Iti nga kiengele abu haki.
2: Zeni nyirukota andeka.
0: Weza. Nyukengele.
2: Kasaidia kutroka bereka antu wa ire.
0: Wabu genzele.
2: Engen ato umpuriri irak.
0: Wagamba ya kuba nyuk.
2: Agamota andeska.
0: Rale. Naiwe.
2: Kengero
0: Barugahara
2: Smaili Gomez
0: Wevale kuwoli ulizi
2: Ati Akiro kwa mubikopo baitu Matoke itakureke
0: Akiri iruka Iruko gulukiro la agenda ipampagara
2: Kari fritwe na paka nyentia
0: Kari na joka ngele nya jihairi yoka ansimbule
2: Kale.
0: Kitu nikuwa kiri kiti mlingo nkogo. Gambalo. Hello. Tata.
3: Webale kwele.
0: Ndandikire ndimu.
3: Webale no kwele.
0: Tinyina tagari yona wade naka?
3: Nakamu.
0: Busamu.
3: Mpede ya kwele duwani.
0: Na ikire na we niwe.
3: Ata kule iraka likoto ne litaji
0: Akanda hati Mbibo niyo
3: Mbibo niye mbano
0: Mbibo niyo
3: Uzo fini kafugano
0: Webani Na iwa kasisi kato obuongo Tata
4: Kari kapa
0: Iwa kenesi Olota Kenesi
4: Kolegi
0: Webale kutere esimu
4: Naiwa jemu
0: Olio mabali
4: Diyo mabali
0: Onda mkiza idumbani chanizi yogo mabali
4: Mwande
0: Onda mkiza idumbani chanizi yogo
4: Jamu na mkia
0: Egego bale no yena na iwe kura mkia
4: Namukiyao
0: kando nyowe iti mali yake
4: Namukiyao pastano kiembogo Namukiyao mwele zano Nida wange Namukiyao nyavataka vange
0: Aba kuhaida kadulu
4: Gende maisha kuhiri
0: Wevale Kenesi Wevale Kenesi wainangi Ogo Kenesi ikaramaba ala waho Kanda kesi mbabu wa kansara Wabai ine bisobere uburu ya buyi hayo yonga utibwahika baitu bwaka budimbura iwewe ah eh eh tat
5: atomiru
0: kya rikampa tokuro nyaro ntakugambe birungi kyo muneme ntakugambe ntakugambe ntakugamba sente banza kano tekao nyingi hasimu kutakonta ito wanji
6: byarhanga robat cyanyaruhuma
0: cyanyaruhuma
6: cyarikampa godfwe umtwezi wempako ya die
0: otio
6: aya muri seni up to mwanze thank you for that program
0: thank you so much
6: I have come back
0: yeah agambi wisharu come back wisharu what come back ogarukini eh
5: abere
0: ni
5: wakwesire Edward Imara bakusobora kimpa
0: tima nyindi nyimutwe ninyamutwe
5: ngo kwakya baraza manye ni wali muwewe
0: eh weza hikire hayikire munsi
5: amanyire ni wali
0: hayikire munsi bi
5: era hikire nyo singa ndo mkenge kurungi na kumzatira jaini tungire kisema
0: wani waijo wawo wani okimutwalira
5: ndeka ma
0: ekyo kikara wewe tukwakaba kwenda bisembe ekyo kulibatire ekyo kyo akiri kikara weza ati nyuwe ngende kutabale kisembe bumpika inkasanka likataito tata tata webale kuliriza
5: Mwalini
0: kiyanja akamese njani ngenda kasoma kanda tote ile ila ndagi soba mpaka na wamesaji ngi soba kwa hizi legi chalu wevali akazi nakana nakuka kunyumira kakanu kanu aka bakata ako agenze he agenze kali kanyiji tata kikikiro tata
7: kiali kiao kanyilege yuka
0: o gaduki
7: nile chika gudyo kiangu
0: chikugamba kito chika gudyo echo
7: endo ngambi kapu chikopo kienze yona Uganda kujana di ndiki tutulimo ondeke tukujana di ndi ondungitse kiki
0: aha ah kali akaguiza kwenda kumanya chikopo ekiensi yona ndi mwijo kigenda tugenda kibungi sana tugenda kibungi sana mu Uganda kandi kabe kasinge chikuba mu bunyoro bainange mundeke byemizano mureke kungakuza abokuba I'm not a fan of mizano ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Wevale kuliza.
8: Ndashikora kakumira.
0: Wevale kuri yo kakumira uko.
8: Ndasebo mukama wanje.
0: Yego yego. Ndiyo.
8: Mwari kubayo.
0: Pora mpora.
8: Ndiye mbarasi.
0: Basi simbuire. Yego. Ramalo.
9: Eh.
0: Yankorogoto muri muto ko muhoro sub county.
9: Yego.
0: Yego yego.
9: Nembule mbarasi kurikiza.
0: Kale katandike tuleke twaranga norahura iwe. Owasimu yakunu gambalo. Eh. Ndi kurungi orohota.
10: Ana musomesa mugaliki.
0: Omusomesa mugaliki.
10: Yego.
0: Webale kuba antekaniza no gonze radio.
10: Urabuki avuchimeke kizikunyumira.
0: Eh.
10: Ogonze tuwa mwana warubata warubata nyagamba mukazara kumali.
0: Eh chali muzairorole chali webale.
10: Kandi kinde kyanyumira.
0: Eh.
10: Omwana omule mogo owebusobere.
0: Eh ukenesi.
10: Mwana
0: muto ni wajana nyina anu kusava Nesaha ya lero muitana
10: ayangwa kumanyiri
0: ya tayo kwa mtu Uwaikara msistimu kaile kono ata hawa politikisi No haya yoga nyagamba kandwe yo nikonkole kyenyine ekikiri.
10: Malokutungire.
0: Ego.
10: Ajonda mukize bona abaguliriza sazen.
0: Ego ego.
10: Ale baya die.
0: Isaba Kristo go munda mukize Joseph Muganyizi hamo na Yusi mukuru wa aba Yuso go bamweta atugonza. Eyo banda mukize cyara ba mugalikaho. Ege go. Aha. Ah, katika tukaruke na kazi nako.